0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Did you know that TAPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TAPS. TAPS offers ABM, STEM, and FUMES. These are offered in TAPS Alicia, TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, and TAPS Ilagan. Enroll now!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!

0: mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: Ah, yun lang!

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa Taps dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster. Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahod din nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: TABS Tops Radio. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tops Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tops Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tops Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Michael Prena ako?
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig, Itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: Hita! Hita naman para kayo, lolo at lola!
5: Hita!
6: Hita!
5: Hita!
6: Hita!
5: Hita!
6: Hita!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng tops management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Akala ko perfect anak.
2: Yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio. This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!

0: Pinoy Classic.
1: Pinangako mo sa akin ang lahat. Ngunit ang pag-uwi ng maaga, hindi mo pa matupad.
2: Oh, ayan ka na naman sa drama
1: Aminin
2: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
2: Eh dati?
1: Ngayon?
2: Eh paano naman akong gaganakan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
1: Walang iya ka! Taksil!
2: Tumahimik ka dyan!
1: Pinabayaan mo ako
2: dito! Tumahimik ka!

0: να κακοκίζει. Να κάνει το ατάν.
1: Σάλκι ούρφι.
2: Hey, 5:42 ang ating oras. May pasok! May pasok dito sa Top Achievers Private School Incorporated, maliban lamang sa TAPS Ilagan. Dahil sa TAPS Ilagan, meron silang declaration ang LGU ng Agaw na Ilagan. Yan. Pero sa ibang mga campuses ng TAPS, may pasok. Dibale, 1 week na lang! 1 week na lang! Tapos na ang klase, mga classmates. Okay! 1 week na lang! May pasok na po. Anong tawag dyan? 1 week na lang ang pasok. After nyan ay bakasyon na natin. And then ang ating pasukan ay sa August 3, 2026. Magandang umaga itong 107.1 and 107.9 TAPS Radio, Real Radio. Sa lahat ng mga campuses, TAPS Alicia may pasok, TAPS Santiago may pasok, TAPS Kawayan may pasok, ang TAPS Rojas may pasok, TAPS Solano may pasok. Pasok na! 5:43 ang ating oras. Good morning!

Kamusta po ang inyong mga araw, mga classmate? Naku! Yung temperature ayaw mag-fall. Ano ba mainit na balita ngayon? Maliban sa mainit na temperatura, si Jason sa doon sa kanyang warrant of arrest, sinabi na hindi bailable yung kanyang kaso. Pero kumambyo ang NBI matapos questionin ng napakarami ang naging laman ng warrant of arrest. At ang sabi ng NBI, pwede na daw. Laban bawi yan.

0: Taps Radio. Feel
1: the love. Alam niyo pa ba kung ano pa ang pinakamainit na balita ngayon? Ito, mainit na talaga. 52 na barangay sa Albay apektado ng ashfall mula sa Mayon. Uy. 6:51 ang ating oras, mga morning jolly. The Breakfast Show ang inyong pinapakinggan sa Tops Radio kasama si DJ No Name. Tugstugan muna tayo. When

0: Painitin lang natin ang ating panahon ngayon. Mas painitin pa natin.
1: Ocho, ocho! Bayani!
0: Ay, talaga ba?
1: Lunes na Lunes, ano ang inyong mood ngayon? Mood ba ng pang Monday? Yung ayaw papasok? O mood ng pang Friday, yung feeling bakasyon na talaga?
0: Eh di wow.
1: Limang araw na lamang ang ating pasukan sa TAPS Campuses.
0: Tapos exams na. Yehey!
1: Bakasyon na namin! Dalawat kalahating buwan ng aming bakasyon. Sa Agosto at 3 pa po ang aming pasukan. Oh.

0: 7:12 ang ating oras. Mga classmate, magandang umaga. Antabayanan nyo ang pinakahuling flag raising ceremony dito sa TAPS ngayong school year 2025-2026, mamayang 7:30 ng umaga. Samantala, dito muna tayo sa ating musikang pangmasa.
1: Ang musikang pangmasa. Pangmasa.
0: Mahal, I love you.

0: Alam nyo ba kung sinong kumanta niyan? Kung alam nyo kung sinong kumanta niyan, i-text nyo sa 0916-316-4-31-ano daw? 0916-314-3130. Again, 0916-314-3130. Yan ang text line ng Tabs Radio. Alam nyo ba kung sino kumanta niyan? Mahal, I love you. Hindi, dapat ganito pagkakasabi na, no? Mahal, I love you. Ganon dapat ang pagkakasabi niya. Alam nyo ba kung sino singer? Kung alam nyo, pakitext sa akin, 0916-314-3130. Bigyan ko kayo ng load, 100 pesos. Sabi ni, ano, sabi ni 8457, si DJ Yakult po. Kailan pa naging singer si DJ Yakult? Si Yakult daw. Ay, Yakult! May nakakaalala sa'yo, oh, DJ Yakult. Oh. Sabi ni 8457, si DJ Yakult daw kumanta nito. Naku, ang galing naman kung si Yakult yan. Clue! Alam niyo kung ano ang clue ko? Bilis! Lodan ko kayo na 100 pesos. Kung masabi niyo sino ang singer niyan. Sige na, ang clue ko ay yung sinasabihan niya ng I love you ay napaka-cute. Yeah. Napaka-cute niyan. Kahit na nagmukha akong 17 minutes down, 7 in the morning. Sige nga, pa-load nga ako. Na nagkagulo. Mamimigay ako ng load. Kung may makakasagot, kung sino singer niyan. Pero kung di niya alam kung sino singer niyan, eh, wala kayong load. 100 pesos din yan. Good morning, Ma'am Jo! Doon ka sa mikropono. Doon ka sa mikropono. Asan ba gusto mo? Dito sa malaki o sa maliit?
1: Sa malaki.
0: Malaki. Sa malaki.
1: At eto na nga. Charo.
0: At eto na nga. At tinatanong ko yung mga listeners natin kung sino ang kumanta sa kantang yan.
1: Ah, sino yan ba?
0: Isuot mo.

0: Ang hot-hot ng panahon, no?
1: Kaya nga, tignan mo yung suot ko.
0: Ay, ang hot-hot mo rin.
1: Hot-hot yan.
0: Ang hot-hot mo rin. Parang nakaka-hot ka. Ang init kasi. Huwag ka masyadong lalabas-labas sa opisina mo. Hayaan mo na kami na mangitim sa araw. Kami ay magwo-work muli sa
1: construction,
0: sa construction site.
1: Yes. At inaapura niyo, no? Diba?
0: Inaapura ko yung Sterling Campus.
1: Para
0: dahil
1: sa mga grade 11.
0: Gagamitin ng mga grade 11 yung mga mauunang matapos na classroom. Lahat ng grade 11 dun sa bagong campus.
1: Nakita ko na yung Sterling Campus. Ha?
0: Nakita mo na yung CR?
1: Yes.
0: Grabe ha, naka-aircon ha.
1: Naka-aircon ha? Sabi nga.
0: Naka-aircon ha. Tapos yung urinal niya, naka-automatic.
1: Sensored.
0: Ha, naka-sensor.
1: May sensor.
0: Ah, pala. May sensor. Hindi sensored. erase.
1: Sensor.
0: May sensor. Yan. Pero hindi sensored yung loob ng CR, ha? Bawal ang sensor doon kasi pati yung wash area may CCTV.
1: Oo, naman.
0: Yung CR niya...
1: Wala na.
0: Mas malaki pa sa kwarto mo.
1: Ay, nasaya na all.
0: Yung CR niya, kasing laki ng kwarto ng karamihan. Ay, nako. Merong isang shower room, tapos apat na bowl na toilet. Tapos may maluwang na wash area.
1: Naman. Yan. Para na sa ating mga estudyante yan, diba?
0: Parang nasa mall. Mm-hmm. You know.
1: Tapos ng kanyang ceiling, diba?
0: Natapos na ang kisame. Mm-hmm. At excited akong i-share sa inyo sa mga susunod na mga raw-a. Yung classroom! Nilalagyan na ng tiles yung iba.
1: Wow! At saka nagsisiling na sa ibang...
0: Nagsisiling na sa ibang mga classrooms. Grabe, mangarap, no?
1: Naman.
0: Ang sarap-sarap mangarap, lalong-lalo na kung may pera.
1: Yun lang.
0: Taya nga tayo ng loto mamaya.
1: Punta tayo taya ng loto.
0: Anong number mo ba?
1: Siyempre yung number ko.
0: Number ko 5, 8, 10.
1: Bakit pa 5 ka? Sino yon?
0: May.
1: Ay.
0: Pinanganak si Sian sa buwan ng Mayo.
1: Ah.
0: Di mo alam?
1: Di ko alam. Kasi iba yung number ko sa number mo.
0: Iba ba yung number mo?
1: Oo.
0: Paano ko makikita kung mananalo ka o hindi?
1: Aba, siyempre, kikim-kiming ka akin-akin na lang yun.
0: Sa'yo na lang.
1: kaya siguro hindi ako nananalo. Ano?
0: Dapat pala hindi ko rin sasabihin ang number ko para hindi mo malalaman kung mananalo ako o hindi. Magugulat ka na lang milyon-milyon pag mamimigay ako sa'yo. Magugulat ka na lang, biglang ang gala-galante ko sa'yo, ganyan.
1: Ay, gustong-gusto ko yun.
0: Pupunta tayo sa mall, bigla kitang bilhan ng diamond, ganyan.
1: Ay, gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun.
0: Alam ko na ako saan ka masaya eh.
1: Siyempre, siling-silingan tayo dito.
0: Malay mo naman, mananalo ako ng loto. Pag mananalo ako ng loto, ang dami kong gustong ipatayo.
1: Para school yan.
0: Ay, nako.
1: Ah, diba? Para
0: matapos yung dormitory sa Tufts Sterling Campus. Meron pa po kami papatayo na dormitory para sa mga mag-enroll sa Science High School. Ano? Mm-hmm. Science Campus. Sa Science Curriculum ng Tufts. Yan ang kauna-unahan at kaisa-isang Science Curriculum.
1: Science Curriculum dito
0: ng
1: sa
0: Tufts. Yan. Naku, abangan nyo next year. Magiging full-blown ang aming science curriculum sa Sterling Campus.
1: That time, natapos na yung ating course.
0: Abangan nyo ha. Ito ay, akala mo, pag nandun ka sa loob ng campus na yan, akala mo nasa Singapore ka, ganyan.
1: Wow, sige nga.
0: Oo.
1: Siyempre.
0: Sabi dito, no name, pag-greet mo nga ako, birthday ko kahapon, it's me, Emil Abalos.
1: Ay, Kuya Emil, wow! Happy birthday!
0: Emil Abalos, birthday mo!

0: taon na yan si Kuya Emil?
1: Ilang taon na yan? Siguro mga 54.
0: Kuya Emil. Kuya Emil.
1: Si Emil Abalos, feeling ko 54 niya eh.
0: Mas matanda siya sa...
1: Mas matanda siya kay Mr. M. Mr. M, 53 pa lang.
0: Tanda na pala ni Mr. M.
1: 53 pa lang pero ayaw pa mag-asawa.
0: 5 years more. Sabi niya ay 5 years more.
1: Every other year sabi niya 5 years more. Di pa kasi nabubuntis kaya di pa magpapakasal.
0: Ay, reko.
1: Grabe si Marnel, oh. Eh, kung hindi mabubuntis, hindi ka rin magpapakasal, Marnel. yun lang. May nag-search sa Google.
0: No.
1: May nag-search sa Google ng sagot kung sino ang singer ng kantang ito.
0: Alam niya, may load siya.
1: Sabi niya, good morning po, si Jim Boy po.
0: Asin ang Jim Boy?
1: Yung asawa ni Mahal.
0: Ay, siya talaga.
1: Kilala mo si Mahal? Di ba namatay na si
0: yes,
1: Mahal?
0: Yes, yung Kawawang Mahal.
1: Si Kawawang Mahal. Yung very cute.
0: Oo.
1: Tapos...
0: Namatay siya nung COVID time eh.
1: Namatay ba nung COVID time?
0: Yata parang.
1: Hindi
0: ko nagkakamatay.
1: Ewan ko kung ano kinamatay ha, pero feeling ko nahirapan siya kay Jim Boy.
0: Sa
1: buhay.
0: Sa buhay. At sa kapagpapakain siguro sa kanya. Di ba si Mahal ang kumakayod?
1: Nahirapan siya kay Jim Boy.
0: Oo nga, si Mahal ang nagkumakayod.
1: Si Mahal. Hay nako. Sige, ikaw na nga. Ikaw na nga ang winner ko ng ano. Ano bang ano mo? Ano ba cellphone number mo? Smart ba yan o Globe? Sa puso. Prepaid ba yan? O baka naman postpaid? Lolodan kita na 100 pesos pero baka naman hindi yan postpaid. O baka rin man hindi yan prepaid. Lodan kita na 100 pesos dahil nag-research ka sa Google. Ginugel. Mali ko rin eh. Dapat few seconds lang eh. Dapat may sagot.
0: Agad-agad na. Ganun.
1: Dapat masagot nyo sa loob ng 5 seconds. Ganon. Oh, next time, I know na. Next time. Kapag meron ako ipapahula sa inyo, dapat walang panahon para mag-Google. Yung alam nyo lang dapat talaga. Ay, nako.
0: Buti na lang makulimlim ngayon, no?
1: Makulimlim. Kasi ano, kasi mataas ang heat index, kaya makulimlim. Ganun naman. Kabaliktaran sa announcement kong minsan. Sige, gandang umaga! Happy birthday kay Emil Abalos kahapon! Belated happy birthday, Kuya Emil. 54th birthday ba? Oy! Enjoy mo kasi malabo na yun. Last 5 days ang aming pasukan sa TAPS Incorporated. At after dito ay exam na. Bakasyon na.
0: Sa wakas, diba?
1: Bakasyon na. Makapag-focus na kami sa construction.
0: Tingnan mo yung mga bata.
1: Yung mga bata, may naka-uniform pa. Maski sabi ko bawal na mag... Ay, maski hindi na kayo mag-uniform. Hindi naman sa bawal, pero maski hindi na kayo mag-uniform.
0: And then, dami ding hindi naka-uniform.
1: Yan. Si 1902, pakitext mo ang iyong... kung anong network ang iyong cellphone. Smart ba yan o Globe o prepaid ba yan? Baka mamaya malodan ko eh, hindi pala prepaid. Okidoki? Salamat, Ma'am Jo! Ito pa, isa pang...
0: Thank you.
1: Isa pang pusong bato. Oh, baka naman dito nahirapan si Mahal sa pusong bato. Bye-bye! Ito na ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Abangan ang aming flag raising ceremony live sa TAPS Radio.

0: Panatang makabayan.
1: Panatang makabayan.
0: Iniibig ko ang Pilipinas.
1: Iniibig ko ang Pilipinas.
0: Aking lupang sinilangan.
1: Aking lupang sinilangan.
0: Tahanan ng aking lahi.
1: Tahanan ng aking lahi.
0: Kinukupkup ako at tinutulungan.
1: Kinukupkup ako at tinutulungan.
0: Maging malakas. Masipag at marangal.
1: Masipag at marangal.
0: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
0: Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
1: Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
0: Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
1: Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
0: Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod. Nag-aaral. At nagdarasal ng buong katapatan. Ialay ko ang aking buhay.
1: Ialay ko ang aking buhay.
0: Pangarap.
1: Pangarap.
0: Pagsisikap.
1: Pagsisikap.
0: Sa bansang Pilipinas.
1: Sa